0: chere wer kwaro
1: piyom chun chere wer kwaro
0: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

aiso apoga ni we oluwa kere ye aya kidio mi woro me ko be enu ne na wanga bol ko bi ye kidio mi woro me ko be kidio mi woro me ko be ni oluwa yo be oluwa ngati mi.

0: Radio.
1: I not regret. Gina Pulatin, me and Bar Gulon, why yet? Between my local dama, when I'm a long while, you look about a Kuluki River, how pulling your Magina Mumual, Bambala Tinker, Gelogina Mumbera, in a comic and weather, by neat Aledon, Bar Wanda upon it, eh? Bar Wanda upon it, eh? Anya, worry, eh? Anya.
2: Da pong itel ka wari di yuma.
1: Ida ko ay kira
2: ni ra ra mera.
1: Batu pong iliya. Batu pong iliya.
2: O pong iliya ka wari di yo.
1: Lama daga lama ni ubang ti mera yo mera. Koko ni malo tarita ko yeteo. Ni anaga ribole ni mo kiri tura.
2: Ni malo nga yin. Tua itura wati ina ina ba yu yo. Kati ni mdi ukala na konyi pe kong wari. Gini pong ite, batri pong ite.
1: Da
2: pong ite ka wari di yuma.
1: Baba turi ni me, ni pa. Ati ino ba ang jara jani. Kona nu umaro, mai ti yu neng. Uri ba ang nyama nyama.
2: Ata kwe ti ma fida ba. Di mo mi atun turi ma tata kwe ti ma berba. Da mo mi atun turi ma yu na tata kwe ti ma fida ba. Di mo mi atun turi.
1: Kuni ngal yot, tata toni ngal yot. Tata do wadi loba goro. Tete yu chot, tete ri ikoro. Uni kama nye ni upono dali. Bele ro karo ti yu chunya diya. Bili ya ro gaya. Loga chokaro kana kana ba.
2: Kupe ot anana ba we. Ma we yu mi ato mama.
1: Arro go pula pa. Bili ya ro jo diyo ka chunya ma. Loga cho anana. Kupe chokaro kana kana ba.
2: Oh oh.
1: Ta toko dele chupo si wale lone. Uga pula da go pinyo alia. Medi ti wale te di guli. Wale te pa giyo. Medu mi wi julu bilo. Wero chope ang. Ano kong kona nuang ajura lay Chomani nga Kagwin kopi kami Kopi mato kami Chomani ning
2: Ni winyo ji wale winyo
1: Ji wale bai chang maya mwini ba
2: Win ji wale winyo
1: Ji wale chang yenyo mwini
2: Ji wale maa mwini a bai bai
1: Kwai mumu a ke jien
2: Maa mwini a chiu chiu
1: Kwai long ni ki di
2: Nenu kuli yore pe
1: Kuli li a muli a tatual
2: Din yore pe
1: A din li a banyo a tapotiri Kali loka mwini a chiu na Pe miu kulu win ba Kari miu ngeo ki wale Nui lule bura tual Ikoba ningo atat Logata, a tin kin a paye, governing atata, long ming, tin kin a patam, governing atat, logata, tin kin a conning aliot, at a conning aliot, atata with the lower coro, take your yacht, let the coro, kunita and your pony.
0: Yum yikri, where quarrel?
3: Alishani, will you go to
4: Marme Pacho?
0: It even your radio.
5: Ya boy ke mo ber uno ritelo a meme ya winjani okay yo berri ya boy ke puro duovo a vino mi ya winju news y kamando wen a ber uno ritelo a meme ya winjani amae ni chao a meti mi uber ura meti aya yo no tie Kabu emi a kong shawa wele ko wani joni a le yu pashu pashu kom logong yori yori amai ni imwa okaru ya kina dume ma bichel mono no nindu abongwe abina wori okyo numoro Ikar matunu ate wuru ate stories Itori kom diara lonyo Ame achi ukoli numaro Gina na mwara beri jenera Mwabiru pingolubai Badon Badon

mondo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be mi do mona jo don wono da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la je a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o ni wuri maki kana nu ni pe ko ti ye a wo ba ti na man ya mo lo gi ko a don ka yi ni be ro ma to ko a pe nge yu ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ma nge o kite yi ni tu yo ke re silim yen gu bu da do nu pe iye gi ri ka gi ni ye pe iye gi ri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma mo lo en ko be ko mi ti en en we o da o me re o de bo chu nyere be me mi tu mo ne jo don ko da sen de ke ra re ge gin mo nan ka mar ko re ge de no nga be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mo da ngo mi cho pol ti ato e silim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili gi la ji a alwa ka kware te be on ite wit ke de o da wuni ma ke na ko bi wu ko bi jani ke ye wuru winyu do ni kinu jo don be ru ke re bubun kai beri dieri moro maka titiri te piko koni wot kere payu tamuti a nyayo tuwe kongu wai wana majin wano kweyo gomene me loko donga hatale me kili wanyonyo moro me pimo shilim na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyugi ote miyugi kon tini ko wuna ber amani kwa yuwa nao cha kwa yuke me nyonyo me pimu jyoti ye dan wan kao tamu una ben miru cha huwa pimu unu remu wa nyonyo ti da hata la duonka nang me pimu jyo na ha doholo na ha da hata la maj dang tiye kwa yuwa na majil wano kwa yuke me ne me loko dang da hata le me kili wa nyonyo moro me pimu

0: chuglo morbuo shigi pas kwanya le golo pinga komino ngamiela miela ni diere re kombe ko bateni diere no ko beto terni a yin ko shumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mato kiranga de oro ni pin moria twal akari ba o kere jona ga di pijodo pe aneno adina yin beri winya ne jo ti ngore mi ne go da go no ba yin ko ba be winyo garbo ni ma inga dano nyoma choke tunga keluge mortara kelani iburro burra ber wani na pe burra bera keluge en lwenya wora wera ma don ko mechwe chunye ga wi winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu makelu kira chunyo pe yeshon dungyo merigo dia dine kadiango amen ni tupo ngoyo ringi buri deri yeba kagi ni diu ko motonne katina kono ana dago aju muwi dano pa
1: nena ko wele wele ye
0: winyu karobori mat imada odaye winyu karobori mat imada okobiye ninyo makelu kira chunyo peye shon dungyo merigo dia dine kadiango amen gitupo ngoyo riki wuri der yeba kagi ni diu ko motane katina kono ana dago aju muwi dano pa
2: piyom chunkere wer kwaro
3: piyom chunkere wer kwaro
2: pimara me pachu
3: pimara me pachu
4: you are long you be do tell ah loko kaunu pene
2: iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
3: alishani winyo
2: pimara me pachu iti winyo o radio

0: Bajo iti yunyo or radio piyum yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio